papa bi antisika anto block me mami antisika ansidan nenso ene nyame adom me papa nkogina garage se okotoka nenso ene ka yetimi to asade bi kura sa akye esa kan oh yes eti nyankopon timi ade nyina ye Edu baby a seten u bae den de u beti sika no betimi aba du baby a enuma besa giegu na eno en kire se sometimes sika ne bakura ne gira na wo de ye enuma ahudu obi a ebi kura ne se sika na wanya no na unhu so hwe no ene so e twetwe wo de akọ enamfo boni mu enuma ensem fata party bia ehu hia u behu na want say sorry say best of friends na nipa be 10 omo akoye chese party get together omo demo sika na ba o ene aye be best of friends party na ba ko e di edura kogu ba ko nipa na oyey party no aduani mu anane nsem na fe nipa na wu afri atasefo asase so je du ba bi ne sika no ba ne sika no e free ho a e bi kura na ye ka bi akokotre mu akoto akoko mrika bi akokoku ho ahweye ne samta bi o wa sika no e ba ya na bi no ntimi control sika o ma sika no control mu chen se de ka waso ko mu control sika no Inti anopeyi, ebi ya uko situation bi mwa, nyankupon na air prepare, nyankupon na air crowd, nyankupon na odu air kwa kosie. Wasi se eni doswa, odie kosie, nese adosu doswa, enusu odie kosie, ebasa ye di mano, ye di jeno, onu no nimnia,

0: Ajazi anasemeza na mtu wazina kwa Nangu na mtu wazina kwa Chwe Chwe Chwe Chwe
1: Kutsende, kutsende, kutsende.